0: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda kazindalo. Tusome.
1: Yokane chisoka munana.
0: Agambiati.
1: Gambia bwati. Betwogera nga tetulina chibi. Twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja kgenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko. Saawa 12 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa. Saawa 10 essomero libali banyuse 10:10 n'emu. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. N'obw'oba oli student 12 okisobola. Kubanga saawa 10 muba munyuse si bwe guli. Mukama yeebazibwe. Wuliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuza ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Wa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako. Ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu waabujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mwe mutukuvu aba yazedde ebbali, n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki? Nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikurwa esula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Basebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo we, anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki, amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday, n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yebazibwe. Netugamba oh sister, obadde obuzeemu wiikisi bbiri, mbadde mulwadde. Fenna ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oye yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Ludem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olwomwenda.
1: Olwomwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Yewa amazima.
0: Yewa amazima.
1: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati ssaawa ya tukitwala kyaffe, katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ongendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika. Gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi. Era twajeema nga

0: Rabiri. Awo we nalinga njogera.
1: We nalinga njogera.
0: Eranga nsaba.
1: Eranga nsaba.
0: Eranga nja tulokonona kwange.
1: Nganja tulokonona kwange.
0: Nokonona kwabantu bange Isiraeli.
1: Nokonona kwabantu bange Isiraeli.
0: Eranga nde tokwegayira kwange mu maso ga Mukama Katonda wange.
1: Iye.
0: Olwo lusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
1: Iye.
0: Wewaawo bwe nali njogera mu kusaba.
1: Iye.
0: Omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
1: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo, actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebaka, ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri na guno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri, ne yeekaalu eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo, ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala, eh? Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri, ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki? Kati nakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi. Kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati. Agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Bwe kiggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba kwe tubadde tusoma. Naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So ye sala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mu feeza n'esookanga genda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday we tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawo ey'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti baga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusi

Aa, mumbulisa akulina, gwe soko mutunulire. Tunulira kwa kulina nyenna. Omulabo oyoyo nga yakutoba kadde 75. Bwe buti. Nga government yamwadde sente z'emiyogoyo. Oyo gola byoyo. Asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinzo no, kankwateko ne kusa ai kato olabirira agabbi anti agabbi te tolaba ongoleke nsawo yawo ku ntebe boba nazo sinza katonda wemmeme otunulira olabe twagala waddaga olaba otereka mitwalo atana emitweto osiga osiba otunula ane embwa zakuno zitambula ekiro embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olwo wasuza omaga amaga okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'okkumi abiri asatu ana obeera bulungi nno okwebaka webaka akati gweteeka 2,000,000 mu nsawo otambula ogamba ye maamona anzijirako bano sibe bakifeesi let me tell you tewali kikyuse mu ggwe neeki but you can't handle what you have you feel excited onze n'okumala ennaku bbiri nga tolya na mmere nanze sente zange nzirina ati njala ebooti tekuluma we oba mulya muli nze sijja kulya Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa ekyekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde ataano gwe ogyeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka etaano yakati nzikuddize. Imira ku bigere bye, imira ku bigere bye. Bwe munasigala. Bwe munanywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana. Nange ndikola ki? Ndibazimba. Ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ino mulimu gwatukola mu basebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama. Onzimbe. Era onsimbe. Onsaasire. Olw'obutamanya. N'ennyonoona. N'ensobya. N'ekifo ky'ekyontaddemu. N'ekivaamu. Naye onkomyewo Mukama. Onsaasire Mukama.